0: Hatonu ana ki ngā tamariki. Ko waika kōrero atu ki rātou, kei hi eto rātou whāia. He rārangi maunga, tūtonu, tūtonu e. He rārangi tangata, kua ngaro, kua ngaro e.
1: Rota, rota, ngā wikitoria, mākio.

0: waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaakea no ia rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata. Kia mau, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Hui! Tautoko!

Kite titiro atu koe ki te tai ao. Ara ke te tauira o te tikanga. Ara ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i

Then kirikiri I e hanga puana ki tēnei mea o te, te taupōti ka tū mai hei tērā marama. Hoi anō, kona whetera kānui tēnā. Kia hānea, kia pai te toenga o tōrangi ngā manaakitanga o te rungarawa. Ki runga ia koutou atu ngā rikere ki o maungatani wha te riu te whārua nei o Mangamuka. Happy Wenerei, Mauri ora and hei apopo I te iwi.

0: Kahate kore
1: Toto ko FM
2: Nga whakatauki
3: Aha koa I tikete He iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki Ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa I tikete he iti nga te aroha
0: Kahate kore
1: Toto ko FM